ngar na ta ji ge shong lo nya na idang ti idang se ti ru na si sam de lo ta ke wa ma ti no en ut nye je no an ut nye je nom ta ut nye je no an ut nye je ta na ta no ye na chuk dor sha do ye na there is no beginning na ta mo nom ne dom da ngar samsara ga utin de ga ina samsara ga rasam sho nye starting point ye no an ye na mo nom sho nye dom beginning less him samsara ji beginning less ta ye na mar mo mo mar ge ye shin ju no an ye na ina tarba thobu ina ina liberation thobu ina shinyam sho ni umda ta jewa nga ma jewa chima ni shugo su donda je odin sho re ta ijik shug je ta od gomba she so ina ta ona jewa rom she se da na sunju de ga de nang me ore punjab kha mizan thi shompru ti bina jewa nga ma je sebu sebu sebu sebu gran ja ya da ijik ta punjab family se bina am abad ne ga sem de ya da ngo buju ji psychological halam kyunni semga kyunni mat si si ya dor mi si si ta me ya dor ne da man gang ge doctor ne me kri psychologist ne me kri si si ya ne thi ra ma pe ne ya shu che dalam sala ja ro me che ne me kri e ja ro me che se ne me ge bur ngri bur chi pi sho me se ga me ne bu pi dan kya wang ma ge me bur aba ma yem ka hang bu se se ya she ju no de e ji ja ro me che se u te se gan kyun mon me ji tak ta ne pi dan kya wang ma ge ji ra su yim bur u sem de ya go sum me ne bur ta dong number da ba de si ne na ta bisha four parents nam ye jo ram che zot ka na de se dik parents aba ma ne ke wa nga ma ka aba ma ne bra bina sha da ya gen parents bli ne me number da ra sum ne jo ram che se ka na ne me ta ut ne ir ba sha shu go zo si ne na ta ut shom se sam na to ne na na ba ge bina parents che parents hi me ore ta ta me no ne na aba ma yin no du che bisha jom ya go me ta ut no do chan ju se ma na se si ka na de no ne na ji gomba she su yina da da ni ina sho kon su rang ge da chi ne du su ti ga bi ni sha pan do nom sho ne da mi ze ut ne ga pan ma do yine ge wa nga ma nga ma nga ga bi ngo am sho nom sho ne ge wa nga ma nga ma nga bi ngo ab sho nom sho bi ngo a chi sho nom sho ne e tin do gomba she su yina gang bu ngar ti rang im sho ne da sem jen tam ji rang gi ma ne o che da chen ju sem ba ge philosophy ge zo ji im da o ta chanchu sema nangse te dom te bur mizi ti ut ti saman thangyo manam she kya wa ngama ngama te nen mi gangbo ngok ama ne shu mi gangbo ngok aba ya charu ne shu ta su sha jambu ya su sha dukja ya u saru da nye pena tata bi nye sha dukja ya dur ijik nye bir sha dukja ya yu nye ut sha do yina rang buzu yine bre bre ka tsur dukja ya dume buzu piru nyeng ge dugu ya go yine bre bre ka ama nang yimbar aba nang sha si si nye ya tamaya ya dume ta ijik gyumsen ya ina buzu sha dukja ya yu Siena Mayo Jumzen Siena Utmog Buzimne. Ijik Jumzen Tema the Monument. The Ijik Samoton and Simjin Tamchi Tira Imne. Chajusen Manasse. Ijik the Simjin Gambusha Pantojo near Lega de Yagosuninia. Down Simjin Gambusha Pantojo Lega Yabur, the Gaia de Yagosolonia, Shrew Gaia de Yagosol, starting Gaia de Yagosola Pena, the Yang Otto de Shiftina. Example be the show. Change some be shifty. Ye imagine topjin in young the chuganoina. There also people ir gang busha topchi si, she no no no ne chue being yena. Takae ranyamagan yume, bena sari na topchi si shashino no lo, tobi na topchi si shashino no lo, ye magan yume ore. Tasia was a young rigosome. T young rigosome. Ijing change some manas a senior dolonina. Simjin shanmak shap laroya, your pandoya, your nataji, big simga sinu. Bishas kaya pando osuni, utkan osuni. Ta tada tuzuga ne pando yor de yate maman, ta nadaja anasanji gobon de tokosuni. Anasanji gobon de tabuina, oksemga, nabatamji gimbi ishini, mikang bugi, sambachi kandeju, utan de ramani. Ta mikang bushi sambati kano de rasuina, ichikani mikanga gandulina, inansha sigosuji, inansha birdu, inansha sigosuji, inansha birdu, utan de ramani, chanjusamanan seda bina. Palokop modod odimda da sanji jomne de gidu student nga ngar level ngod sum ma dia ore nada chi top student A plus ya oti yang middle thi yang mar jam thi ore ta utzo binang samna thona im sho mi chen mak tho ga laro ye jo tho samna thona ng level ga ngar gidu sum nada chi nyen thoe ne go sharwa ga ta ma shu nyen thoe im ta da ananda ne go chi ma ka shaba bil khang bo nyen thoe im ranjan ne go chi melo yor tong jo munom senyana bir Shanjian Yogi, Pratiki Buddha Yogi, so English solitary meditator in them. Binatimati Gomesu Melanton Yumanamore. The Egypt Shucha Bodhisattva Yogi, the Chanjusen Banyagi, the Bodhisattva Yogi, the Yorton Yu. The Sanjitum Nedibinang, Jadaka Tales, Irbazi Senonek.

yana da shubu ji ga duzi nyang de tabu ina cha da ga tales ka session de ya sam so no ta dom le ne sum shu ji cha da ga tales ji kerab ni de ma cha da ga tales ji dar jom no ge tim de nom ut ne nga san ji jom nen de da da jom le nga phe bo na ji ke wa ka ya ka ya long lo ore I ji ke wa ga le ga si si ya go no lo mi shen ma do da ga ka ya sacrifice ya go no lo udin jab nam tham na ka bo bring yo tha nom da ki dab ti cha da ga tales Tada chige imbo university imbo kaya kime ka chadaka tales che study yore yadom chadaka tales ka. Ta chanju samba shusung. Ta chanju samba ka principle zo chinye shusung odo simjian thamji rangi ma. Simjian ka mong ok ama yanyo ko shadayim shu. Ta simjian ka mong ok ama yanyo ko yina ama yao duje nishe jom kaya di maya wala da wale. Ta satim rangi me wale. Ta dadak duje ka nye simjian shenmana kaya wad nye gosura ta. Omo ki di tongo yine ta. Kon macharate tongwe ene ngar masudiya yagusunya gosu gyumzin udime sinyena duzu tiga biinisha pandogo nomshu wanyi na pando sarum shukje pando raime ore ijikse tiine neba mayao neba yadama nomnya da chanju sambak udimda ta semje kambu ina mayanyo ina ta siyagusolo nina semje tamje rangi marukomba ijik shukje dindanyi ore to mayago duje ngarisha katin derchamona temrasu nomme ijik dilinje samatongo somnya da Tadak mizik amatse rangsha goti dilin temde rasu udun oda simje shenna nangshe samla tongde yago sum yedamda. Mashi dindin. Ta wana dilin kaya jadgu solo ore. Yena tachik laro kaya yago solo go junjundi rangsha laro yago sum. Laro yamede oine nubi geyumun om yeda. Mashi dindin dinso sumge me ore. Ta ijik shukje yewan jamba yedan om. Yewan jamba yin loving kindness. Ta simje kambusha tatang ti yago sum yed. Neutrality, tisha diu mono udin partiality ya yumanum nyangar, kebar yur che yumanum nyang. Kangusha, ti modo de deoina, number the worry yum yeda. Taucha meditation yabur kaya gosolo nyena, terawada tradition nanga, number the water nam od meditation yada. Terawada tradition nanga, biri kaya dolonina, tangar tida tirayim. Nadache, tatangar shadburda diu nomshende. Practically, some of the things are not some of the things are not the same. Some of the things are not the same. Family member is not the same. Some of the things are not the same. Some of the things are not the same. Some of the things are not the same. Some of the things are not the same. Some of the things are not the same. Some of the things are not the same. Yamadim, Udmatimanumni, Rang Rang Sumi, Nietzsche, Rang Rang Serondinga, Nada Shuruya Osumni, Nadachi, Rang Bondri Nenga, Family Nenga Misum Blitanoina, Udna Shechambuya. Ijik Shuja Nadanya Neighborga, Nadanya Rebuild Effect Nidam, Nadanya Shuruya Osumni, Bill Peche Gayate Nigolonina, Pont Tigninga, Si, Streaming of the Ti Butche, Gordi Chegoina. Korje butje deroina ije rebel nya da meore chu nyerma odoje adam adam adam ya toroge do meten shu shonu un odo ya gusum nyera la butga su odo ta nada je ne gambusha liu de samna thoma ga noina nada je gambusha tangnyum go mosum ne tangnyum ne na gambu ti equality uddiu uddiu man odin masam ya gambu tangnyum odo de flat odo de go mosum ne sim ya mena su ga o meshi su odo de samna thong osum ne ije ngadam ya ya ije Kewa ngamak ma, kewa dik ma, ijik ut mat yade yade yade, ijik ngadang ngadang ti nei nei ya utdindi shuru ya uksumni. Ta terawada tradition denga ut practical namdhati nung. Ut shesem shedarje munu pandu temdera yum. Ta janju senpa korje utdindi omoshe uksu yum sho. Danju dine shindu nyebar ka nye da, tada verse ye, number 4 ga nime ore. Danju dine shindu nyebar ka kibu dintub toburu gyuwala kadedila pema madurna, Chidi yangda juwa kala juru. Ta danju gu milu che top kao. Kewa, peche nanga shusu yina, samla yinjang de tonga yina milu topa dada ti rang ti imye du shu. Ut plagyaman te nishinde, samla matoma diw shiru. Tata naje milu zashin top myong oda madia du shi peche nanga ore. Ta dada milu topa che dada ti rang ti tabo msine. Na milu topa yina kao kao imye da. Shuk che top ju rewala yor munumye dada yina lega yadang ba teo yina rang rang susu simga teo sume. Kadang belamanang jamlan gak mati nongnya tu me. Nama jalan rumbusi, dada meli rumbusi cuma yang tu majuannya. Tanda sini tu lagi na. Senapak je number dah wadai ya omnya, dah suri ya gue na. Ijik tadanya meli thabomnya. Tadi se cuma kaje gaya magede, dada nganang sim gak deh osumnya. Udne me. Jik meli rumbusi ni aku je, cara cuma